Kusumaning Ayuratna Dewi Walari. Ningali kang putra anu bangun nu benlu ka Dewi Walari. Ini ramana nalili kedawis aris manis arta pertelam ngantikan itu Dewi Walari dudutingan laki muraden sanes ibu te ngawidian nanging ibu

0: Sura kena batur.
1: Sura kena si Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan.
0: Naon ye?
1: Si Gatot Kaca emas diawur-awur,
0: inten ruksa diawur-awur.
1: Usaha
0: si Gatot Kaca ngawur-ngawur. Nguningakeun si Gatot Kaca ngawur-ngawur gotongan-gotongan.
1: Gotongan naon?
0: Emas.
1: Tuh. Ya. Di mana enak ngajerongna?
0: Di kamar tamu belati kulon.
1: Gosor. Tengeran.